4:54 mitiro hi tshwa yo sangula ka siku ganya munhla mitiro ya radio musambiki uhashi gamuvulu hi gona ke sangula ka chikatlete kala loko zwita ku mea noit tikweni ga musambiki mitiro ya ku vala hi tshwa hi sangulisa leswi loko zwita ku 5:00 xikunga hakala hi ta ku hengeletela mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi kandzakanyo ndza ku mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi kandzakanyo hita uya ka khinglimuka ka longoloko wa khinglimuka zwinyingi swigava hi nga swi vikisela na ku tiveka ku leswaku swi ta patsana ni tinsimu ni mabulo hi 5:30 u ta kuma longoloko wa gichi lmurimi kasi hi 5:40 mahungu hi tindhawu ndzhaku ka mahungu hi tindhawu u ta kuma longoloko wa matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku hi ku ta va hakunene kumbitisela ka longoloko wa khinglimuka kasi loko swi ta ku sezora xi ku tirhisana ni xitichi xa ntsindza ka maputsu xikhati lexi kunene u ti kuma mahungu ya lomu tikweni handle ka matiko hi andlalo leswo ndzhaku ka longoloko wa khinglimuka longoloko wa journal da manhã u famba kala 8:07 kasi xikhati lexi hi ta simama ni mitirho hi tshwa kusukela kwalaha xitichini hi ta famba ni tinsimu ni mabulo kala loko swi ta ku 8:54 xikhati lexi kunene hi to cincana ni vayinakulori lava tisimama ni uhashi hi lerimi la Xitsonga mitirho hi tshwa ka siku ga nyamuhla muvulo ku hundzaku wa siku ga wu 10:52 yi lo mandleni ka Idrasio Makondela ka ku wulawula kasi Rufina Mundawu hi yena basopaku michini mixivela wu yingiseti gnene ka mitirho leyi sangulaku ka xikhati lexi na hi ku Gichile ni muvulo wa kutala heletsako.

Cinco horas nesses minutos, me interli a Rádio Moçambique, Stitch Tchanyambani. Ingiana Kalongoloko lowa khingimuka na hiku ala kanyisa leswaku nga uvuka ka xikhati lexi kasi swa swi kota ku maha mitirho leyi u yi vikisile ku yi maha ka siku ka nyamuntlha ku nga choti chumu ka leswi u nga swi maha hikwalaha ka ku ka leswi u nga swi vikisa hikwalaha ka ku godola u nga godoli mungana muyingiseti vuka a ku na xa ku cita mahala loko u nga vukanga u landzelela swonhle leswi u faneleke a ku swi kuma kasi swa swi kota ku mahanyelo ya wena mavi ya ku vevuka zonke leswi taku zwi humelela hikwalaha ka ku titirhela zwi humelela hikwalaha ka ku humaha mitirho ya ku fela ku vuna wena a ndzimeni ya ku hanya na u nga hina ku xaniseka ngopfu hiusiwana a usiwana gi fanele ku u lwisana na gona kasi swa swi kota ku u hanya hi tindlela leti ti lavikileku u hanya hi ku xuva ka wena loko u nga naku makunu bya lisima a ku va umaha mitirho leswi gicileku kasi swa swi kota ku u ta ti hanyela hi tindlela letinene makunu hi na wena aka mixu leyi ya nyamuntlha hi na wena kasi swa swi kota a ku hi ku tivisa hi tinyingi leti hi nga nato laha Radio Mozambique xitichi xa Nyambani vuka swa leswi u nga godoli a mpangalati wa wena hi hina gicile.

0: Junior Inyamunge wa khumiga malembe utswaliwa na tswaleliweko a district ya Inyarimi province ya Inyambane kambe na khululweko a tikweni ka Africa do Sul na ku yin'wana wa Alex Inyamuwe swin'we na Linia Ndeve makadzi wakwe hi Metu Inyamuwe vakokwani vo twala papayi Alfiadio Chauki swin'we na Filomena na vatshamaku a district ya Inyarimi kasi ku kuma khamuselo hi yetelelo xingatano hi xirhambu lexi i fanelo hi xihatla a ku tshineliwa laha a Inas Ipe a kumekaku Avenida d'Angola numero 746 Rage du Chão kutani ku fonela nhlayo ya 086-6245-470 kusukela mikama ya 7:30 kala 15:30 hi masiku ya tiro
1: hezwana hi ta ya ka longoloko wa gicile murimi loko swi ta ku 5:30 xikani lebyi lebyi nga sala ku ku chayela tinsimu na ha rindzela leswaku hi ya ka longoloko wa gicile murimi loko swi ta ku 5:30 na hi nga si nghena ka mahungu hi le rimi la tindhawu ka siku leke ga nyamuhla makunu hi ku xivela a u yingiseteleginene Tika ulolo ku imbelela cloud Tika ulolo hakunene mungana mwingise
2: Aevi
1: Vuka umahachokare

0: ngani ma
1: va ulol va ta gaxanisa lava ku tira va ta hanya khwatsi
0: ile ximixweni lixela wena u ya rima
1: ku vayisa ku tira kan leswi a ku tshovela hi byona swa lisima
0: ximixweni
1: mana kala ku anga lavi ku tshovela
0: ahe vizinyo tika ulolo u ya rima
1: makunu lwa lava ku a ku tshovela a fanele ku ti hita ka ku rima ka ku tira yin'wani mitirho hi laha yeleyo mitirho ya ku bayisa yi tisa mihandzu ya hinene.

sekaulolo le simu la Claudio ka seloko sitaku sinkora shini 30 minutu shichikhatelecho itaku hengeletela longoloku wa gichilmurimi wa ko hengeletiwa ha Armindo Masingi makunu hitala hekutsaka heloko hitiva leswaku wena una hina ka sikulege ga nyamuntla ka sizwa zwikota aku u kuma mitirho leyi hi nga yi vikisa ka siku leyi ga nyamuntlha ya Radio Mozambique xitichi xa Inyambana. Jonas Vimbana ali a xibamu xa hombi xa ku tlula usiwana xikomu ni mawoko. Loko mawoko u ma tshamela u chava u khoma xikomu, u chava u chaka mandleni u ta xaniseka. U ta rilarila siku gin'we ni gin'wana. Malan chaku chela kanwini.

0: tsikaulolo tsikaulolo ulolo agifuni chumu kuimbelela Jonas Vimbani muchayi wa muganga wa Kakolonga district ga Guvuru na ku tsikaulolo kula ku loko gichile u tirisa mawoko ngovungovu chikomu hi chona cha lisima chikomu hi to bula hi chona ku nga hekali loko hi ta ramba Armindu Masingi muhengeleti wa longoloko wa gichile murimi kasi swa swi kota ku ata hitisela mabulu ni ntsutsu wa leswi swi mahekaku lomu tikweni ga Musambiki a wulawulili ni murimi ka muganga wa Mdema makunu hi ta tiva leswi va nga bula mabulu muni ke lava nga vi nawu hi ta swi tiva loko swi ta ku siku ni 30 minutos na haha lunghisela ku ta ku hengeletela mahungu hi tindhawu na ku nga ta sala ntshaku matimu ya siku kasi Journal da Manyake u nga ta kiyela loko swi ta ku u nga ta luza loko swi ku 5 hours kutani 6 hours ya tikweni ga Mozambique na hi ta wuyaku kambe loko lomu tikweni swi ta ku 8 ni 7 minutes.
1: Hilosili lechi chikati chivekiseleweku ku gonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Mozambique. Nyamuhla hi ta wulawula hi Metix. U tshika wuzwa na va wulawula hi Metix. A Metix i ntirho u vumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wana hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa Metix munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticais hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticais hi siku leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
2: A Instituto Nacional para

0: mandioka mitsumbula ka humwini mbrodza mukuseti ka bindzulwa mitsumbula ikaya ka migongo mina ndzi tevile ku lini ka humwini igongo hileswi hikwala ka ungana a gongo u bindzulwa hilaha ku lavekileko leswi hindzhaku ku tave ku chinziwa a rale pho ku nga ve ku oneka kupfuni leyi ya ku xava mitsumbula va pinyamile va byala mitsumbula mifirinya aka malembe mahundza ku kalaka leswi xikati kambe ka longoloko nyemuka a hi la ku bula hi mitsumbula hi la ku bula hi ta matsawatsawana le a mugangeni wa le ka mudema a nyamuswa le ku bindzuliwaku a matsawatsawana chiramileji kambe a varimi va le ka mudema hi lava va nge ina a tirhi wa famba wa tsakisa hi ku byi kona zoga kani leswi a mali a yi kona hi ku vonhle le ka mudema hambi le ka hungwini konhle va na ni matsawatsawana kule le Sergio Nyangumele mun'we wa murimi wa le ka mudema
1: leswi swi hikanga hokin hina hokin hi rimaku wa vona loko a ta ta chikela hina ha swi kota ku hi pima swaku wa ma vona leswi ma nga kurisa swona makofi ya hina hi ku 3 wa vona i sikwenda maxi va ta chikela va ku hambi zimpito ku nga 3 wa vona 25 wa swi vona a swa ha pasi
0: leswi nge a mi vuyeli ka malowa
1: a hi vuyeli maxi epa leswi ho tswaka porkexi a xirami xi hundza a ba xeku ku agosto leswi hi lasaraka ku hi agosto a pronge leswi hi lasaraka ku hi agosto hilaha hi kona hi laha ku tirhaku porke hi lisini la kona loko va ku epa o ta ta xava nchumu xa barato munhu a wu barato ga kona i sikwenta
0: okay
1: u barato ga kona leko i sikwenta maxi epa swo famba mirhi swo famba
0: ku hule loko hulembe leyi ga tivula ti ta kala n'wina lomu a mu rurumeli hi swona
1: a hi rurumeli porke hina hi dependeriwa basi loko hi lava a mumu
0: okay
1: ba xa ku huma mumu a mapayineli lawaya ma kuma mumu xega hi ni mati hina hi ni mati
0: mo ya ku chatela hi mandla loko hi vuya seni xikarhi ya kuri mumu hisa ku yini
1: nimukatilinyaulawa a matu a titubu leti lomu kambe mbowumbowu liya ku huma mati lomuya ndzo vula siniya porkekum alaha ka sisteme ya hina ya xigwejhe lexiya ku ni mabido mambirhi abidon leyiyani ka 10 millilitro yi nga la hansi yi lumba lomu ka maxitofu yi alimentara 3 ya maxitofu lawa yi giyaka le henhla yi alimentara ya xitshungu
0: leswi nge lomu ka madecembe kutani ku october november december sipeti yenhle yi tata hanyela lomu
1: yi hanya lomu xa hanya lomu ate hi khe yi nga va koti kambe porke hambi va lomu lava ku gabasi ha vhala lava ya va ku gweva hi nga pilori dadi lava ku ta va ta xava
0: hi leyi politika n'wana mi nga na yileyo
1: hi leyi hi yona
0: mi rhanga ku gisa lomu kaya
1: rhangamaha
0: micinzu ne
1: nadnad nompoti ku vatu va ta chika hi lava kovi va yi vhumala va lava tomati va yi vhumala
0: nagisa
1: lomu kaya
0: loko muxuri lomu kaya
1: hi
0: kona
1: hi heleketaku
0: amerikado
1: hi kona heleketa
0: a mfumo wa beli wa mandla
1: ate ho pfumala nchumu wa ku fanele leswi va nga chikela leswi a swi kota ku tsema makhofi hi tsema malifasi a tomati leyi nga kona hi va ku epa hi mi bonga ho ka yi nga hina tya hina maji epa ha bonga hi laha
0: a muri hanga chomu
1: nadane sinku mitikaxi va ku epa ha mi kobra ra sinku mitikaxi nada u yo hi nyika ate phe kokhi lomu va rila va ku kasi
0: loko ho kuma njombo leyo
1: kasi wena u swi tlhendleli kwini ku e a hi va ku tlhendla leswi a hi va ku tlhendla
0: a xilelo lexi nga xisiya murhangeli laha wa ta urimi laha hi timbewu ta ku chukwana muchizimuchikumile
1: hi tikumile ha titiva ti-hybrid leto ha titiva timbewu leto ha titirha hi rona kambe hambi to leti hi xava ka borxe leti va mabigi makhofi lawa amapipino amba vona kuma va vona amapipino lawa ya nagano hi tikuma ka borxe ama-eden lawa hi makuma ka borxe kumbe zwezwi ma kala maxikomu hina hi tlharihile
0: uranga mutira naye ku hina
1: hilahiya gweva na swi tele ma vona leswi ambetile a nga hi na edin
0: a nga hi na
1: a nga hi nawu
0: n'wina munahani
1: hina hinawo
0: kula munga gweva
1: hina hinawo hambi ni leti hinga khakheta zwizwi leti la kutira hitona durante agosto stemro ka hede porque igwezile hizwi vegetela
0: na hi kumesa bulga hina vakona lava kala vanga hina zwitufa kani leswi vanawo malungula malungelwa nyana ya uchukwana kasiku va mahatirilo ta urimi chila hi munhu muchisiya
1: ya kufana mina ndzini kuni group ndzinga nayo sini akabasha kuni basha kana ndzinga nayo la ya abasha le ndzi yorima kuni lava nga ta wona swa ku a urimi leki ndzi gima haku mina vata vata kombela vakha kombela a timbeu leti ndzi byala ku mina ndzi va fornisser ndzi va fornisser ndzi ku va makweru para higa kufana leswi munga ndzinga na nwina la ngonani xavani leti timbeu leti va byala ivaga mish
0: vaga hibungile baba Sergio Nyangumele murimi wale kamdema hitile kuita valisisa kutani kumbetisa a bulga hinenga vikisangula ka longoloko ungave unza hitsamela legi hinga haula lishaku sechikele magumu ka longoloko wa gichil murimi wanyamuhla gichil murimi wanyamuhla ive mandleni kamina Arvindo Masingu zwina ideral dominate gichil murimi
2: Gichile murimi.
3: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
2: Mabulu hita urimi, ufuyi zwimwe ni magela manene.

0: ku lawuliwa hi SADCC nga khumbiwangi a xikwata xi nga humbilwi xi nga tigwa kota linha de frente laho ku a kumeka a matiko ya Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique ni Swazilandia. A matiko lawa ma humbeni ka siku zama kumbeta a apartheid ku sanguleni ka lembe ka 1979. Hi 1980, tlhanu ni muni wa matiko na ku hiku tlhanu a mahiya linha de frente ma ve ma kotlana a Lusaka laha ku nga wumbiwa a tlhangano wa SADCC. A tlhangano wa SADCC wu wumbilwi ka siku zama ku hluvukisa a matiko lawa ma nga maha xipandzi xa tlhangano lowu leswaku ma nga nyimeli a ku pfunetela ntsena hi matiko ya handle. Na ku hundza ku wa makumi mambirhi tlhanu ni malembe mambirhi 27 yanus a SADC ya simama ku teka ndlela leyo pumbi ka usuwana ku chukwata a vutomi ka xitshungu wu sekele ka kurhula lomu Afrika ni tin'wani tindlela ti sekeliwaku hi SADC. Basi muyingiseti, a matimu ya siku ga nyamuntlha hi magemeta laha hi nga se vala hi mialakanyisa ku hi te 17 ka agosto lembe 1971 Xokwe a tlakusiwa a kuve doropa. Nakona hi te 17 ka agosto lembe 1992 ku alakanyiwa a ku humbiwa ka SADC. A matimu lawa ma longiselo hi matlhela ma hendleletiwa ha mina Americo Mukumba Tumas Valoi ive Kaubasopi Gamchini.
1: Muzwile a matimu ya siku.

0: mitirho ya radio Mosambiki xitichi cha nyumbani hi ka 8 hora xini 8 minutes ko kiyala timinete timbirhi ku va kuma mahungu ya provincia hi xitshwa ya ku sungula ka suka nyamuntlha na ku tivekaka leswaku hi zwili mahungu kusukela a ntsindza ka maputsu mahungu hi ya ndlalu ya ku sungula ku nga journal da manhã a man'wani hi ya ndlalu u fanele ku makuma loko swi ku 12 hora xini 30 minutu xini 20 kutani ni 19 hora xini 30 minutu xihambu ni 23 hora ni 30 minutu swikhati leswi bya mahungu hi andlalu hi wulawula hi munhu wa swikhati laha u kumaka mahungu hi hetelelo ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Makunu ka xikhati lexi hi fanela a ku ku hengeletela mahungu ya provincia ya Inyambani na matambi wa ku hi inakulori Avelino Antonio mahungu lawa na kona manga ya kusangula ka mishule ya nyamuhle chikhati cha mahungu wengiset gine izona haha rindzela leswaku hakunani ukuma mahungu ya provincia ya Nyambani ya kusangula ka sikulege ga nyamuhla mangalum ka ku lungiseliwa ha Avelino Antonio.
1: Hey Juma, se u gumbila muchikitelwa wena alhambedini.
2: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
1: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi?
2: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hi nga swi koti ku ya ntirhweni, a vanana va nga swi koti ku ya xikoleni.
1: Hi zwona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi tivhikela wontlhe masiku.
2: U lalisini maseve, a muchikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wotlhe ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

8 ne 26 minutos mishu ya muvulu mishu ya kuvula viki mitiri hichi tswa ka sikulege ganya mutsha le ilandzela ku mitiri hichi tsonga makunu hitala he ku tsaka hi loko a mitiro yi ku chikelela hi tindlela tinene mixo ya nyamuntlha a tshemba swa ku se u laha ka mabindzu ya wena u laha tirhweni ka wena se wa tihita bya tsakisa leswo nga u ya mahlweni simama kambe ni ku zwa mitirho ya Radio Mozambique.

0: hizona ka 8 hora shini 35 minutos mitiru hichitswa ya sikulegi ganya monhla tisimu tingena ka mahlafuselane na switiveka kule zwa ku loko kuneni zwitaku 8 hora shini 54 minutos utavala hana Isaura Antonio ni mitiru hichitsonga ya kusangula ka sikulegi ganya monhla zwa tiveka leswa ku mitiru hichitsonga zwikhati zwimbiri hi siku makuno hi leya ku sangula mitiru to ikuma ku nga hikali na Isaura Antonio nga si chikela sei tisimu hasi mama na tu tisimu ta ku tsalangana ta vachayi vatiku ni provincia
1: kumana Leila otakane ku sipati patsa mafuni mom sigara dzidi dziva shoto biti
2: utato cha cha

Garato Mingisi, Yikati, 9:14, minuto, joaninha kuina kupide, itumange mahungu, aya, itembiso, imbiri yaku, itamana kamwe kukikati nga zi, 10:00, karatu. Nabe abunya wamba nisinya zinsimu, abuina manika kukikati keke, nrani, nyakutuli higaba keke, uungi ngalitulele la uye, Dr. Mingus.

yewena washibona lesho khali kamina na nathi namsakazi mina ngani wami yewena washibona lesho yewena washibona.

Hero silimuingiso wa Radio Mozambique ga igipandinya mitumu kugitonga ya zimi murikira sambusa risigura muhunu zisati ngimaku nya agosto mwaka nya 2026 Eu queria dizer 14 horas e na Guninga Mahungu, Nyagutuku, Antena Nacional, Tzinza Nyamitumia.

0: Quatro estações, tem momentos bons e frustrações. Quatro estações, tem momentos bons e frustrações.
1: Loko hi va convidara hi va nyika xawukazi hikusa loko hi nga va nyiki namuntlha hi ta va nyika siku loko bya tshika ku yimbelela u kulavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali a wu mbetetela makata so ya vose boha pisowa
2: fanna
1: nchumu na mutililo tsendzi ehleketine no ya xilumbi.
3: Kuli van ringiri van ri ungaluzi lokoloko mzumba.
4: Itiwinya pera biyago ndrangani mulika na mani mwane. No importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungungulizwa anabvangisa na kukhidzu nyu uyimwane wule nyi ijujana na yilija na mani nare mwane gambe
5: somo silku yu tsunguro no bona aprovação uhebude usumane certificate ineza uhebude kala sinoka kiba siki kilago kaisa inyumani yoyo yako mwane ohuru obuta basiku alandisa mitekelezo tsabu iwe teka kuyi akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
6: purugela kursu nya engenharia civil uhebula dzikasi dzatsabu ube usini certificado kaona katsaka no thululanga kunga injiniero kuisekana yako madangali napa mwana ku respect majomba suzu la medicine sine yako ni mwana tewiti wiki gengele bedi paka hewood majomba ngiri na uga ni 20 35 anos simu muta basalo bako ngwa rengeka ni marosa saku balungu aninga matwiti hangako no basulu wole kupane eduka hiwuti atepo akasukunga dzinga katwa songa nda mwa ma hunkuina
7: mwa mama nani 15 horas.

0: reabilite-se aos prémios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Zingoma Zanyambani.
2: 16 horas e 10 minutos. Paulo Masango, Nemisongo Mahungu, Mitsigari.
3: Mitsikari mfuwetu wa Bili unyakundela, Mitsikari ngiso kurendeka wa Radio Mozambique, hoya hoya. Misungu ya mahungu hinota malapisa ngozikati cha maza 7 horas, kuya makimusela kutuata kona provincia ya Inyambani, Imahidi, Mhunu, mkuu wa kudungisela Feira Internacional de Maputo, hawa kunga kombi swati tomba. Hambi ni sakuja suha mbalambana sibindu wako amuaka provincia yu ya Inyambani. Na ambakambi mahungu mkamusela kutoto kona kipandi cha maobras publika cha muka provinsi Inyambani kima mitumu kasiku heta nkuu au woneka kuka meganga yukari ya provinsi Inyambani usimema kuna kusitumiswi chikuti mambi mahungu mkamusela ngu mitumu itaku na ichimahwa ngu kipandi tata uindi hambi nitantumbu nuku muwa kakudzilisa kambi titomba atiwa tikuhuka provincia yuwa ya Inyambani. Nguma 17 horas ani ni Tomas Valoi na uya kasi kutalapisa ayawa ni mambi mahungu mitikali.
2: Bonga de Paulo Masango kukunizade ngujikati ya 17 horas kachua jikati na kuangwa mula uchenje madi ono kubiniko himu bangalata. I want Batinho, mas que nem cara de um timbafa.
4: São Paulo, Batinho, mano, caiu.

Ngelo silo mo inse toa chichi chenye mbani huyo huyo ka mnongonoko wa msikati. Mnongonoko wa msikati wati sikuda nyasi. Uwa kumbisu wako utumelo bindulo inga ni Sandra Masangu. Bernard Salomau wako nalani kamichini. Kadi sikuda nyasi inawa hichimana uchenje, mabulu, mahungu. Hambi nitakwela na nita udahu. Kasika yambi mkwa hekata mnongono kuwa nyasi. Hilaka uramba ujenje wa asamatusi ati aprendeshte hondi.

seketelaka timhaka to mi pfuna cilo ku daha se timbangembange ti nga tala kumbe ku xavisa midi watu kuma mungeni maxaviselelo xiyani va ni xikhongotela vavasikati ku va ci va ni mapimo ya manene para ku kota ku pfuna timoyani ku hawe pfuna vana na va hawe ni wutumi wawe ngo cuci xilayelo ni ngo ci vekela ka vavasikatikulopfu i ku ti hambani ni hanyisaku tona.

0: kasi ku heta nkhuwa u ta ku na u ciwoneka hikwema ka madistrict yo karhi ya ku ve vahanyi va cisimama na va sithumisi sikoti na amba kambi ngo mahungu ma ta ku na macimahwa ngo cipandi ca tawu indi kumwe apunita nthumbunuku a ciwa citako na ciciyisa masoni mithumu yo hambanahambana kasi ku dzivisa tithomba a tiwa tikuhu amuwa ka provinsi kwadikwadi ku yisiwa masoni mithumu ya mafestival misungu ya mahungu cita ku nawo kadi cikudiwa da mhunu mahungu mapumanzani ka Paulo Masangu ni Tomas Valoi ngunuwa ka michini ikuxuvela wengisi kunene. Hina khata ndima yiwa ya mahungu ngukuvi hi ciamba yawe makhamuselaku twato khona cipandi ca maobras públicas xa muwa ka provinsia ya Inyambani ci yisa masoni mithumu ya kuvi ku cina kota ku heta ni moya wuwa wa vahanyi vo karhi va muwa ka provinsia va simamawuku na vasithumisi sikoti cikarhatu ciwa ciwoneka ngutu ka madistrict ya kufana ni Guvuru, Vilankulu, Nyasoro tseyo kasi kusina moya wuwa wa kuve vahanyi va cithumisa cikoti mhaka yimweyo yi vhunetelaku kuve ku cihumelela madwali yo hambanahambana ngutungutu ka nkama wuwa wa kuoneka kuwa mati kasi kupatana ni vanyamabindu mithumu yiwa yiyisiwa masoni kuleka ngo cipandi ciwa ca maobras públicas kuna ni yimbi mitsangano yo kumbalomba mfumu yi vhunetelaku ku aka sikoti hambi ni kuninga gondiselo ka vahanyi va yona miganga yiwa kuvi va dini moya wuwa wa kuthumisa sikoti hina amba kunkuwa mahungu makhlamuselaku twato khona amuwa didropani da Inyambani kumahekidi nkhuwu wa kudongisela provinsia yiwa kasi ka mithumu ya Fasin di dambi 2026 kukombisidwi ka mixuwa ya munhu tithomba to hambanahambana hambi ni sakudya asiwa sona sino hengeleta provinsia yiwa ya Inyambani ka yona mithumu yiwa ya vanyamabindu vaditiko hambini ya Hans ka ditiko Sandra Masangu atsudi ngwafuhi ngeneta kundihunguliwa
1: mtona mitsikari Paulo Masangu ni na mwengi seti kuone kile bazara ya hombe mwa dropani ka Inyambani ainga tilavetila tinzila takukumbikisa mihanzu iya imaneka kwa mwa provinsia Inyambani ama district ku provinsia Inyambani niyona itilungisela ko kasikoni iya niwa Fasin 2026 kaembi muhina wa hichipa matri ya vashavi isa wangamana kaka bazara iwe wako tanguni waka distritu ya Inyarimi.
2: Nan bobo tangu di anadir testimoni banzi itumaka impresa siya in farmers.
3: Butona, inja nzi ya Inyarimi hanga hiti sera kamsaka nuwakansi.
2: Distriti repolju ayuwa yuku supporta mitikaja yuku 30, yuku 40, madanda yuku 60. Nani sinora kambi nanti kukuti yiprosesa lagu, ni tomati yake, ni madimu.
3: Kambi ekopunia ya nuyo maneka Inyarimi basi.
2: Imaneka Inyarimi kwa likeru kani. Ausi lava kukona si maha hati.
4: Yo grauli ki.
3: Mito na papa, incha nisi ya mikombeki sako hawa?
4: Hawa, hikombeki sasi maha sako hamba na hamba na hisi maha ko district ya Inyarimi. District ya Inyarimi hima hasi maha sota ala ngutu. Komu ni napela ngukomba ngu mipawu, iku ntumburu kuya tu Inyarimi. Hina nimi chini hikuna yu, yu prosesa na rala. Hinga vahi chini ngwa ngukumo. Para kuhi prosesa na rala, prosesa na rala. I terala tihi profesora kutina ni makwale dati aguhamba na amba. Ha profesora rala hichipata ni leti. Profesora rala mistura ni mihambo. Hima rala mistura ni mikovu. Ngutu hima hako distra nyari. Higuita hina ni aprofetamentu ya mafura ya makovu. Hima hako nyankong, no nyankong, nyankong. Hima hama furakwa lidade.

Hakunene impela imintiri ya radio Mozambique Maputo Gaza na inyembani. Kungane khale itava hikombisa a tinhlokomhaka tinga tavumba mahungu eka ntirhisano lowu wa namuntlha. Kambe swinene ku va hi losela hi tlhela hi tlhamuxa leswaku mintirho hi tamela kusukela edorobeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Rito Lilumba Jose Ariel Makwakwa. Lwangu hi xuvela ka vusiku byinene ni ku longoloka khwatsi na Radio Mozambique. Kungani khale hi ta nghena ka ndzimana ya ku hambanyisela vunanga ndzhaku ka ku veneni hi kuma leti ti nga ta vumba ka ntokoto wa mahungu. Mahungu makatsaka swifundzha swa Maputo Gaza na Inyembani ka xitiku xa Dzongeni. Walikaya lipelile.

0: Kambe hi ta tsemakanya hi layana ka nsimbi ya 22:30 hi nkarhi wunene lowu hi nga ta va na hi kuma reportage nkarhi lowu va likwerhu va nga ta hi kombisaka mintirho ya vukoli bya mahungu yo hambana. Hi 23:00 yi ta va nkarhi wunene lowu ha wona hi nga ta koka moya hi ndlela ya vunanga, kasi hi 23:30 yi ta va nkarhi wa Ultimo Journal i nkarhi wa ku va hi kuma leti ti nga ta vumba a mahungu hi ndlela ya tinhlokomhaka.
1: Lipelile bandla la Frelimo Mfundzankulu Gaza liveka ku langutela kunene hi nhlengeletano ya uchume na kanwe ya swirho swa bandla leli inga talandziwa ka kusukela 21 ka weti inga ka yona a dropela ximoyo Mfundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Msambiki u tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha a ku va ndzelekani wa gaxa xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo u nyikela nhlengelo wukulu a ku hlukeni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Namuntlha xifundzankulu Nyambani u landzi vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu hi bindzuluweke ka nguva leya ta vurimi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mintlangu yi nga ta landziwa ka xifundzankulu yi Nyambani yi vula leswaku se ma vekisekile matshamela a ku va va ya landza mintlangu leyi hi tindlela tinene. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta tendlelelaka ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.

ndlela ya ku hambana ka mabele ya ku hambana hi rhandze ku veneni hi rwa mandzela xipfalo hi nkonkoza hi ndlela yinene a ku va hi nga kota ku yanguliwa ezulwini atilweni hikuva hi ba kona mpela atekiniku wa mina hi nkarhi lowu wa vusiku i Julia Umalati muchayeri wa movha u nga ta hi kongomisaka kaya i Fernando Marhumbini Mathavela patsanile hi vanharhu lipelilo va longa kona

Isi sungula hinkwaswo hi ndlela ya vunene u tlhela u anakanya leswaku mpela hi ta famba hi kolano hi ta tiyisela kolano ka mabele ya reggae na kasi ni kutsongo babayi hi 21 horas hi tlhandlekela 25 minutos na 17 segundos hi radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembani ku na ntsutsu ka mabele ya hina ku na meseji ka mabele ya hina Mabele ya jambu hi masiyeke na pambene hi kumaka kino ka brau au baby da tempo hi kongomaka 21 na 30 minutos

Lipelile, bandla la Frelimo Xifundzankulu Gaza, liveka ku langutela kunene hi nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla leli yi nga ta landziwaka kusukela 21 ka n'hweti hi nga ka yona adorobeni la Ximoyo Xifundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Mozambiki wu tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha haku va ndzelekani wa Gaxa xifundzeni xa ka N'wamba Xifundzankulu Maputo u nyikela nhlengelo wukulu aku hlukeni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Namuntlha xifundzankulu Nyembani u landzi vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuliweke ka nguva leya ta vurimi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mitlangu yi nga ta landziwaka xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku se ma vekisekile matshamela haku va va ya landza mitlangu leyi hi tindlela tinene. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta tendelelaka ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha. Leti tin'waka tinhlokomhaka hi nga ta tendelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha dza 7 ka August wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: swa bandla la Frelimo swa xifundza nkulu Maputo swi lumbaka ntlawa wu yaka ka nhlengeletani nga talandziwaka ximoyi se swi sungule ku kongoma kona ku ya kumeka ka magovela lawa. Hi entelelo wa marungula lawa na Fernando Sidumu.
1: Tani ku vula ka murhangeri wa bandla la Frelimo xifundza nkulu Maputo, hinkwaswo swi tshamisekile a ku va vakombisi va bandla leri va ya tivisa eku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputo ka nhlengelelwani leyi yi nga ta patsaka emadzanadzana ya swirho swa Frelimo edorobeni la ximoyo. Carlos Zavala a tsimamisa leswaku hi tsimatsima ku ta kombisiwa hi leti telanaka ni ta vurimi kun'we ni swikhalo swin'wana swa xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
2: A va delegati va ka conference a ximoyo va sungula kusuka namuntlha ku ruma a ximoyo. Ku ni lava sukaka namuntlha diaza set, ku ni lava sukaka mundzuku diaza dot. Mahi tinyimele leyi ti preparati hinkwezo kwezi.

0: participar nouvelle délégade du peuple de Maputo à Ashmoy du Vindou à Rodrigues.
1: Marito ya murangeli wa bandla la ferile mushimo cha xifundza ku Maputo ka Louis Zavala loko a vulavula hi ku sungula ku yendza musumbulo loyi ka swirho swa bandla la ferile mu leswi nga ta kumisaka a xifundza nkulu Maputo ka Clinton Day ya ukhume nanwe inga ra kona hi masiku ya 21 ku ya fika 23 ka hweti ya Agosto inga ka yena
2: Fernando Sidumo ni ku sungula ka liendzo la swirho swa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo swi lumbaka ntlawa u nga ta kumekaka ka nhlengeletano u nga ta landziwaka a dorobeni la Ximoyo xifundzankulu Manika na ku enceka leswo bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza ni veka ku langutela kunene hi nhlengeletano ya uchume na kan'we ya swirho swa bandla leri yi nga ta landziwaka kusukela 21 ka Agosto yi nga ka yena a xifundzankulu Manika hi ta rhamba Carlos Matsinyi ku va entelela marungula lawa
3: a marito lawa ya murhangeri lowo sungula wa bandla la Frelimo ka Gaza ka lweyi a nhlengeletano leyi yi nga ta vi kona hi xiyimo xa tiko xa swirho swa bandla la Frelimo a nga ta ve mukhandlu wa kwa ku cincana a mavonelo mayelano ni nhluvuko wa tiko la Mozambique Almeida Gelu a vulavula radio Mozambique lana a vuleke na kona leswaku ko ka nhlengeletano leyi va famba ni tindivi lana va nga ri makungu mayelano ni ku va ku tirhisiwa tshomba la tiko ku va ku hlohloteliwa nhluvuko wa lona Gelum a xungameta ta vuvhakachi hambi ta vurimi swa nga a tinhlokomhaka leti Gaza kongomaka na tona ka nhlengeletani ya 11 leyi yi nga kona edorobeni la Ximoyo ku sukela wa zihlanu a taka
4: Grande preocupação dos membros e quadros militantes do Partido Frelimo em Gaza é como transformarmos a nossa riqueza, não é, para o desenvolvimento deste país.
3: Marito, e a primeira secretária do comitê lá a Frelimo ka Gaza, Alveda Gelume, loco a vlavula malenlefe va sinimelaka, machene ka nxangretanu ya banja leyi nga ta kona kusukela Wazitano ataka layana ashimoyu ashifundzankulu Manika.
2: Carlos Matsinyi ni kulangutela ka swirho swa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Gaza mayelano ni nhlengeletano ya uchume na kan'we yi nga ta landziwaka ka masiku mataka axifundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Mozambiki u tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha a kwa ndzilekano ya gaza xa xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo yi nyikela nhlengelo wukulu a ku hluvukiseni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani
5: a holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo Joao Matlombe hi lowu a tlhamuseleke leswaku ndzilekano wa Risano Garcia hi lowu nga le matshamela ku va wu hlengela ka nhluvuko wa nyingetimo ka tikonkulu wa Afrika hi ku ri ka matshamela ya ku va wu hlanganisa tiko bya Mozambique ni tiko bya Afrika do Sul.
6: Mais do que uma fronteira, Risano Garcia constitui para nós uma das principais portas terrestres de entrada e saída de Moçambique e uma artéria vital da nossa ligação econômica com a República da África do Sul. É igualmente o ponto estratégico do corredor de Maputo e uma infraestrutura cuja eficiência se repercute diretamente na dinâmica do comércio regional e internacional.
5: João Matlomba, Fakanele Mosumbulukulu, Kantizwa ku va ku haxiwa zibye bya ku sungula bya ku va ku ta akiwa ndzelekano lowu taka hlanganisa mintirho ya swirho swa tiko bya Mozambique na Afrika do Sul a nga ndzelekano lowu vitaniwaka Frontera de Paraje Unica Risano Garcia ku kaneliwa hi makungu lawa ma kongomaka ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Risano Garcia lani nakoni ku ta ka ve ku ninginisiwa switirho swa ta vomanguva lawa ka ku va ku yamukeliwa a vanhu nambi ni makamiyawu lawa ma tleketlaka mintswalo.
6: Com a implementação do posto de fronteira de paragem única, pretende-se aproximar e integrar procedimentos aduaneiros migratórios e de controle fronteiriço de Moçambique e África do Sul, promovendo maior coordenação institucional.

0: va na mhangu ya ku cincacinca ka matshamelo ya nkama yi nga si na fika. Na nkongometiukulu i ku va ku basopisiwa varimi, vatshevi ni swiyenge swin'wana swa ta bindzu leswaku va tivonela loko ku tshuka ku tsundzekela timpfula, xihomiso na swilo swin'wana swi lanaka ni ku cinca ka nkama.
1: Stelimanyisa ni ntsatsiwi eka vaxiyi va matshamelo ya nkama hakuvalondzowota switirho swa ximanguvana lawa a ku paluxeni ka mahungu ma basopisaka xitshungu mayelano ni ku cinca ka matshamela ya nkama. Ntlhanu wa makume wa lavantshwa va xifundza xa hun'wini xifundzankulu yiNyembani va amukeliwa hi siku emutini wa xibedhlele lava lavetela mintirho yelanaka ni ku kambela mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya ku tlulelana hikwalaho ka xiyenge xichiwaka SARS. Hi ta rhamba Ameriku Mukumba ku va yentelela mahungu lawa.
2: Aka distrito ya ka hun'wini ya kandziha ahlayo ya vanhu vantshwa va langutelaku a mitirho ya SARS hi siku kusuhani ka 5 wa makume wa vanhu vantshwa hi lava vona va ya ku xipitala xa vaxidoropanini xa la ka hun'wini kasi ku kuma a matimu swingatano tlhari ka ku fambelana ni vumunhugabyi. Sonia Armando wa kulumba mitirho ya taudahi aka hun'wini ili swi ni lisima ku a vanhu vantshwa va ve ni ku tiva ku ti fikela. Vanhu vantshwa la vona va ta ku va kotlana ni swikarato swa HIV, mabadzi ni ku fambelana ni ku landza masangu, tinyimba hikwalaho va fanele ku langutela ku kuma vutlhari kasi ku tiva ku ti fikela. Sonia Armando yena a rhamba ku van'wana vanhu vantshwa a ku ve va landza endlela leyi yi na kulori.
1: Ameriku Mukumba ni ku tlakuka ka nhlayo ya lavantshwa lava hi siku va kongomaka mutini wa xibedhlele va va lavetela mintirho yelanaka ni ku kamba mavabyi ngopfungopfu lawa ya ku tlulelana. Hi le ka nongonoko xitiko xa Dzongeni lana hi katsaka mahungu ya xifundzankulu Maputu, Gaza na Inyambani. Hubyana yintshwa yi hanyelaka ta mintengo ya xifundzankulu Maputu yi lava ku tshimamisa mintirho ya ku vonelela mafambelo ya mintengo ka miminti ka switolo ni mabazara ya ku hambanahambana hakuva mintirho leyi yi landziwa ndzeni ka nawu. Hi entelelo wa marungula lawa na Monica Novela.
3: Ka lava kanyaka minawu, xihubyana xintshwa xa huvoneleli la ta majela xi vula leswaku va ta khatisiwa va tlhela va kongomisiwa evuphoyiseni. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xihubyana lexi Gabriele Steven Nhlongo, maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku helisa vukanganyisi leli tshukaka li humelela ka xiyenge xa ta mintengo. Nhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo ku haxeni ka nawuntshwa wa ta huvonelela ta majela ni mintengo.
4: A xihubyana xintshwa xi na maxipuderis leswaku xi ta va ni autonomiya kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona. Hinkwaswo leswi xi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso. Entawu swi bala leswaku leswi a nawu u balaku swona lowu hi wu haxaku nyamuntlha la hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara, lomu switolo, i ntwini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria. Dana hi laha hi tivaka hi kona a doropa la hina la ka Maputsu i doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurance alimentare o a ikonomiya ya tiko la hina. Entawu leswi swi vala leswaku hi ta va ni matimba minkarhi hinkwayo na yi nga ha yimelanga a ku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo. Loko ni vula xihubyani xa mfumo hi nga vulavula hi ministeri for example a yi nahi a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikonomiya.
3: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamelo manene ya swakudya.

0: Ntengwe, Xifundzankulu Maputo, Gabriel Nhlongo, loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamelo manene ya xitshungu a xifundzankulu lexi.
1: Monica Novella ni ntirho lowu landziwaka hi hubyana yintshwa yelanaka ni ta mintengo ya xifundzankulu Maputo ya ku vonelela ta mafambelo ya mabindzu ka switolo ni ka mabazara ya ku hambanahambana enkongometweni ya ku va mintirho leyi yi famba ndzeni ka nawu. Namuntlha le xifundzankulu Nyembani ku landziwa vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuliweke ka nguva leyi ya vurimi. Hi ta rhamba Sandra Masangu ku va yentelela marungula lawa.
2: Ka bazara leyi a vaxavisi hi lava tlhamuselaka leswi va xavisaka hambi ni mixuvu ya ku chikela le hefasi va xavisa a timbewu tatswe.
3: Xinan bobotangu leyi a na ti testimoni vanzi yi kumaka impreza siyani
4: farmasivutona i njhani siya yi nga rimi a nga hetisela ka misatani wa hansi
3: yi tisile repolyo a yi wa hi ku tshikota mitikaxa yi ku 30 yi 40 madanda yi 60 mina ni xitinora kambi mina ni tikhuku ti hi prosesaraku ni tomati yake ni madimu
4: kambe koponiyo yanu yo maneka yi nga rimi basi
3: yi maneka yi nga rimi kwalikeru khale ausi lava ku kona timahahati
5: yo burauli
4: kutona papa i xani siya mi kombekisaku hawu
5: hawa hi kombekisa timahasa ku hambanahambana hi simahako district ya Nyarimi district ya Nyarimi hi mahasimaha swo tala ngutu omuni na phela n'wi komba ngu mipawu i kuntumbuluko ya thu Nyarimi hi na ni michini hi kunayo yo prosesara rala hi nga va hi ciningwa ni mfumo para ku hi prosesara rala ha prosesara rala i tirhela ti hi prosesaku ti na ni makwalidati a ku hambanahambana ha prosesara rala hi xipatani leti hi prosesara rala mixtura ni mihambo hi maharala mixtura ni mikovo ngutu hi mahako district ya Nyarimi hi gwita hi na ni aprovetamento ya mafura ya makhovo hi mahako nyankongo hi maha mapfura ya kwalidade a ku pala ku a machidiwa vatu malunga para salada para tota hi gwita kambe hi na ni inani makolomere mahako a ulomo mamahako kona mimitini mule kandi aku amuchitingani mo mahako na mule ulomo inani aprovetamente ngutu ni ulomo wa huma ngutu nyankongo tikwita ichani kambe aprovetamente ya longwe yi kuho nyankongo ku na ni longwe ya tixaka ni tixaka ta ku valungu va ta kungu Afrika-Dzonga va ta va chi teka longwe nguma dezemba mikomba kambe yaho kambe nyankongo ximati xaho nyankongo batata dosi yaho nyankongo ntona wutungule kambe hambi mu maboni purikeni kambe wanga wuthela mukaya ka nyama ya kubawule ya khukhu xa hakwatu va hipala vanyana wa kona ngu humakani ya mtona va tsakile ngutu valungu khale wu na ni kwalidati purike dilitri xa dateka hambi millimetre ka xi
4: kambeaa
5: xibehi ka tumwendu va nga ti va chichithava hi nga lexi la ku toveteraa ku xi nga khumi
4: vutona kambe papa a siwa siku hawa mina si teka swiciyani wa fasimo mina gwetela
5: ku za yi cita hawa a hawa ho khata nthumu wa ku hi xikombisa hi kugajapa ra fasini kuti ya vintuoti hi kula fasini ni sothe se hi nga swiombetela
2: magizu ya vaxavisi lava nga kumeka ka bazara ya Humbe yi nga oneka a muvhulu loyi lomu a dropeni ka Nyembani na va wulawula hi leswi va xavisaku zvona.
1: Sandra Masangu ni ntirho lowu landziweke namuntlha xifundzankulu Nyembani a wu kombisi byikulu bya mihandzu ya masimu yi bindzuliweke ka nguva leyi nga ka yona. Lama sukelaka xifundzankulu Gaza ma vula leswaku namuntlha doropa la ka Xokwe ri tlangela ku hundza ka 55 na ri tlakuxiwile ka xigava lexi xa wu doropa. Carlos Matsinye
6: ka mitirho ya kona leyi nga karhi yi endliwa.

0: kumeka a pfuxetele la Stadt swa adoropa a sistema la vutshambalata a matadoropa hambi sistema la vuyavele la mat mintirho leyi nga ta endlaka ku va doropa la ka Xokwe i ri leli li nga ka matshamelo lamanene murhangeli wa doropa la ka Xokwe Jose Moyane a vula leswaku ka nkarhi lowu ku swikuvala swiyelana ni ku va a diki leli li vhikelaka doropa li nga eka matshamela hikwala ka ku va li voneteliwile hi ndhambi ya lembe leli nakona a vula leswaku hi ku tshunekela ka nguva ya mpfula 2027 ku nga tshuka ku voneka a swikarhati swin'wana hikwalaho ka ku va ku tshuka ku tala mati
1: doropa la hina na tikomba ku lwa kula hi malembe ya kusukela ma minus enjoy 10 doropa la hina li na mabayiri ya matsongo swinene na 4 wa mabayiri ma kusuka lana purafika namuntlha se hina 5 wa mabayiri ni manharhu ina hi ya phambeni hikuku na nga li khale hi ta va se ni 10 la mabayiri kumbisa ku a la kula doropa la hina a kula ka doropa li kule ntsena hi li kula hi ku kuna hi ndhawu leyi kulaka lona hi fikisa a swikolo ndhawu leyi kulaka lona hi fikisa magezi ndhawu leyi kulaka lona hi fikisa a mati hi fikisa a switrata
0: kasi Tulio Shong na Eunice Manjat vatshami ka ndhawu leyi ya doropa va vula leswaku hambileswi a doropa lexi xanisiweke hi ndhambi ka masiku yo gama li kombisa a ku tlhelela nakona va ni ku tsaka hikwalaho ka ku kumeka hi nkhiki swinene ka vatshami doropa ndzeni ka ku va va pfuxeta a ndhawu leyi
1: ku kula ka doropa i ku kula ka vahanyi va doropa lolelo hi matshamelo lawa li kumekaka eka wona naswona hi vona swaku doropa ra hina hi leyi li xanisiweke ngopfu hi tindhambi kambe a vanhu va kota ku pfuxa a doropa ra vona ri tlhelela li vuyela leswi a lili xiswona i ntsako lowukulu namuntlha eka hina
2: swa nga vahanyi va doropa i swi leswi munghana vula ku va swi ya mahlweli ku va swi yantswisiwa hi n'wina vahanyi tiko hambi hi mfumo
1: tanihi na vahanyi tiko a hi vona leswaku a xa lisima xi fanele xi endla swona tinyake hi hanya komu vanhu lava ti rhandzaka va rhandza doropa ra vona hi kota ku hlayisa a nsila leyi a nga hina hi endlaka
3: a tiko li yakiwe ngopfu la saseka vanhu va ka Xokwe va contribuira positivement ra swilo hinkwaswo swi famba eku baseni munisipi wa kula loko swi vona tlhelela u ri li malembe ndzhaku ku nghana minti a li kampu so maxamba maswoswi ku na minti ku sasekile mabayiro ma dzemvolvhera se hi li Xokwe wa kula
0: minhlangano yo hambanahambana yi kombisa a ku ndlula ka siku leli layana edorobeni la ka Xokwe lana ku nga ni feyira handle ka xipetakulo xa ta vunanga lexi xi nga ta kombisaka a ku hundza ka 50 ni 50 wa malembe loko Xokwe a tlakuxiwe ka xigava xa doropa
4: Carlos Matsinge ni nkhuvo wa ku tlangela namuntlha a ku hundza ka 50 malembe na 5 na doropa la Xokwe li tlakuxiwile ka xigava lexi. Loko hi nghena ka mitlangu ya ku tiyisa miri ni ya ta ntumbuluko mahungu ma vula leswaku inkomati wa xinavani tola humelelile mahlweni ka xikolo Sergeant wa Bowani matshamela ma mu vekaka ka xigava xa unhena ya kampionato hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Annabella Nkumbe.
5: Hikwalaho ka swona inkomati ni ntlawawulo wa xikolo Sergeant wa Bowani va ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya pool d'apuramento zona sud. Vugan'wini bya ntlangu hi twile marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi Edson Mavunja mutlhavukanyisi wa inkomati wa xinavani loyi a kombiseke ku tsaka hi ku humelela ka ntlawa wakwe nakona a vula leswaku i khambi la wumbirhi na ntlawa wakwe wu va anhena ndzhaku ka ku va wu vinhena ka torneyi.

0: liphelile mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiku muhlayi Veronica Sidumu. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza tiveka ku langutela kunene mayelana ni nhlengeletano ya 11 ya bandla. Mayelana ni nhlengeletano ya 11 ya swilo swa bandla leli yi nga ta landzisiwaka kusukela 21 ka Agosto yi nga ka yena edorobeni la Ximoyi xifundzankulu Manika. I marito ma vuliweke hi primary secretary wa bandla la Frelimo lana vondzisaka leswaku nhlengeletano leyi i mukhandlu wa ku va ku veni ku tluletela na vutlhari a ku va ku hluvukisiwa tiko. Almeida Gilumi a engeti ku vula leswaku xifundzankulu lexi xi famba ni tinhlokomhaka tikulu leti va xivaka ku va ti hluvukisiwa a nga swiyenge swa ta vuvhakachi ni xa ta vurimi. I minxuvu yi kombisiwaka ka nkama lola na xifundzankulu Maputo swirho swa bandla la Frelimo se swi sungulaka ku kongoma dropeni la Ximoyu ku va swi ya kumeka ka nhlengeletano leyi lana hi tlhelo la swirho swi hlawuliweke ku nga ni ku langutela kunene ni mihandzu leyi nga tlakuxaka tiko. Mfumo wa tiko la Musambiki wu vula leswaku u lava ku va u londzovota ndzelekano wa Risani Garcia xifundzeni xa ka N'wamba ha ko nyikela nhlengelo wukulu hi ta vukosi a dzonga mpela dyambu wa tikonkulu Afrika. Holobye wa ndzawulo ya ta ntleketlo João Matlombe a vula leswaku maendlelo lawa ma kongoma ku va ku londzovetiwa ndzelekano lowu ku nga ni ntikelo wukulu a ku tlakuxeni ka vukosi. João Matlombe a vulavula namuntlha fambeni ka ntirho wa ku simeka ribye la ku sungula a ku va ku akiwa muti wuntshwa wa Paraje Unika ka ndzelekano wa Risani Garcia le ka N'wamba. Tanihi ku vula ka João Matlombe, muti lowu wu ta na byalisa ntirhisano xikarhi ka matiko ya vundzamano kun'we ni ku va ku pumbiwa nhlayo hi kule ya vanhu ni ya mimovha leyi talelanaka ka ndhawu leyi na yi lavetela ku tsemakaya ku ya atikweni la Afrika-Dzonga. Namuntlha xifundzankulu Nyambani ku landziwa vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuluweke ka nguva leyi ya ta vurimi. Hi yentelelo na Sandra Masango.
1: Lomu dorobeni ka Nyambani a mvulu lowu ku onekile a bazara ya Hombe leyi nga xavisa a zvakuga hambi ni timbewu ni zvin'wana leswi rimiwaku lomu a provinsia ya Nyambani. A ka bazara leyi a vaxavisi hi lava tlhamuselaku leswi va xavisaku hambi ni mixuvu ya ku chikela le hefasi va xavisa a timbewu tabye.
0: Sandra Masangu ni vukombisi byikulu bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuluweke ka nguva leyi a xifundzankulu Nyambani. Doropa la Xokwe xifundzankulu Gaza namuntlha li tlangela ku hundza ka 55 na li tlakuxiwile ka xigava lexi. Yentelelo wa marungula lawa na Carlos Matsinya.
2: Lana ku nga karhi ku endliwa mintirho yo hambanahambana ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa ndhawu leyi yi nga xanisiwa hi ndhambi ya lembe leli ka mintirho ya kona.

0: leyi nga karhi yi endliwa ku kumeka a wu pfuxetele la switarata swa doropa a sisitema la ku cambalata a mati ya doropa hambi sisitema la ku yavele la mati mintirho leyi nga ta endlaka ku va doropa la ka Xokwe i ri leli li nga ka matshamelo lamanene murhangeli wa doropa la ka Xokwe Jose Moyane a vule leswaku ka nkarhi lowu ku xikuvala swiyelana ni ku va a diki leli li vhikelaka doropa li nga eka matshamela hikwala ka ku va li voneteliwile hi ndhambi ya lembe leli
1: Karlis Matsinge ni nkhuvo wa ku tlangela namuntlha a ku hundza ka 55 na ntlhanu na doropa la Xokwe li tlakuxiwile ka xigava lexi mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisa ka xifundzankulu Gaza ka mintlangu ya ta xikolo yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku se ma kona matshamelo manene ya ku va mintirho leyi ya famba hi tindlela tinene Nikolau Mukhavelo
2: vatlhaukanyisi va nga li vangaki va koliwile hi Radio Mozambique lava hlamuseleke leswaku mintirho leyi sweswi yi la ni ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke ku ve ni ku ta va ku kongomiwa le Nyembani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri nakona loko hi cukisisa hi xifaniso aka Andy Ball mutlhaukanyisi tatana Walter Evaristo a vula leswaku mintirho leyi se tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani
1: Nikolau Mukhavele ni mintlangu ya ku hambanahambana ya swikola yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani laha na xifundzankulu Gaza swi vulaka leswaku se ma vekisiwile matshamela a va mintirho leyi yi ya famba hi tindlela tinene muyingiseti wo rhandzeka lawa a ri mahungu ya vusiku ka nongonoko xitiku xa Dzongeni
3: Vinte e duas horas de tlandekela 7 minutos na 14 segundos, já vem carê o amarrungo, amarrungo, lauake, valuqueiro, vatsuneleke, vai ikombisa, hikukongo ma mintiro, yavusiko, mintiro, yashitiku, xadzongeni, maputo, gaza na inyembane. Hivula ikaneka, Veronica Sidumu, kubasu kotile kubenene mpela, ainyika, amarrungo, lawa, hikumahlautela, itinjela tinene, Hipoko pela ikongoma kasimbi ya 23 horas lipelilwa likhaya.

0: Zatiya mpela ili mahlweni ka wena muyingiseri wo rhandzeka 22 hours 14 minutos e meio ikhunga ili ka xitiku xa dzongeni hi famba na wena hi nkarhi lowu vusiku hi fambisa soso nkarhi lowu wunene ku va hi kuma amarito ya walikwero loka hi dyondzisa loka hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambele manene ka switarati swa tiko impela i radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembani nkarhi lowu i wa ku va hi ya mahlweni hi ku ku xuvela vuyingiseri byinene vusiku byinene ni ku va xitiko xa hina xa dzongeni xi ku fikela hi tindlela tinene lipelile.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Fikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Oyo oyo murhandzi wa muyingiseti wa Radio Mozambique. Ka nongonoko wa namuntlha wa mafambela manene switaratwini hi bulile na Jose Novele, murhangeri wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelana ni mafambela manene switaratwini, lweyi a hi byeleke leswaku ntirho wa vona wu ni mihandzu hambileswi swi karhataka swin'wana ni swin'wanyana. A hi tweni mabulo hi nga ve nawu ni murhamba wa hina.
4: Mina Jose Novela, ni chefe wa section de instrução ao dyondzisi kwala xifundzankulu ka Matswana.
5: Hili yini a mintirho leyi mi yi endlaka ya ku dyondzisa lomu xitaratweni, mi dyondzisa vafambisi va movha ni vafambi minenge, hi wihi ni nhlamulo mi yi kumaka?
4: A ntirho wa hina loko hi wu endla lomu xitaratweni a nhlamulo u kumeka u tsakisa swinene. Hinkwavo vanhu lavo hi va dyondzisaka lomu amakuruzamento ni lomu va talaka endzenku ya yikulu lomu mabazara va kumeka va yi nyoxela a dyondzo leyi hi va nyikaka siku dzin'wana ni dzin'wana. Purukuruku ma hayi dyondzo leyi na vona va kumeka va swi twisisa hi va swi vona swa ku hina hi kota hi khatala hi kota ku hi va nyika dyondzo leyi para a tinghozi ta mimovha ti fambela a kule na vona. Hikwalaho na vona va swi tsakela na vona va kumeka va xixima a minawu leyi hi va byelaka yona siku dzin'wana na dzin'wana.
5: Swikarhato leswi mi tlhanganaka na swona ku fambiseni ka mintirho ya n'wina ya ku dyondzisa hi swi?
4: A swikarhato leswi nga na swona na nge tlhela swo karhato maji hi ku a vanhu van'wanyani a va kumeki va xixima leswi va byelaka swona va suka makaya na va xwelele se a ku ya kule ka mintshati leyi va nge pasadela pura va kota ku va tsemakanya xitrato hi nawu va kumeka ku va nga yi kumbrile va kota va tsemakanya xitrato na va jikajika va khapha phakati ka mimovha se leswi swi kumeka swi hi xukwarisa swinene purke nyamuntlha podi a tsemakanya xitrati ni n'wana hi ndlela yo liyani ya n'wana siku lin'wana podi va kumeka va nga le xikan'we na yena a ta kota a tirhisa a leswi a nga swi vona ka papa wa yena kumbe mamana wa yena a tsemakanya xitrato na a li yexe se a nghozi loko yi fika va nga va ga dyiwa movha se hi leswo hi kombelaka swa ku a vapapayi ni vamamani ni vamakwavu lavakulu swinene va kota ku va tsemakanya a switarato hi ndlela leyinene va xixima a minawu leyi yi nga ka buku leyi nga kota ku xirhata.
5: Ka mavonelo ya n'wina swa nga vadyondzisi va vafambi minenge ni vafambisi va mimovha loko mi vona hi tlhelo la vafambisi va mimovha va xixima kumbe va yi tiva hi ku entelela minawu ya mafambela manene switaratweni?
4: A minawu lweyi a khalutaka hi xikola likundusawu se a sertifikeriwa swo ti nga fambisa movha wa yi tiva minawu. A leswi endlekaka ku vanhu vanyingi loko va famba switaratweni va karhi va tiyisa movha para va hlongolisa nkama a movha wu vekiwanga para wu hlongolisa nkama

0: hi fanele ku xixima hi tindlela hinkwato mafambi lamanene switirhakweni. Hi amukela ni ku lelela ka Alberto Langa, lweyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha landzelaka ya xitichana xa vuhaxi. Ku je ku engeta.
1: Tiveta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Ya, Karmambo Alberto Langa, 22 horas, 27 minutos, 17 segundos, Maputo, Gaza na Inhambane. Ah, ele care, kuma nongonoko vulavulaka hita mafambele, kuva hi ya mahlweni hi ku hlonipha leti ti yelanaka ni mafambele lomu switaratwini, nkongometweni wa kuva hi vhikela tinghozi. Loko ba xikopitana, u nga ngheni ka vulandi, u nga chayeli. Huma ka marito lamabalaka swa ku ngcayo, kuva mi ni veka ni tshama moveni loko ni za ni nghena, mina kaya ni ta fika. U ta fika kaya siku lin'wana. Nakwe tinghozi, nakwe u dlayile, nakwe u dlayiwile, nakwe u luze vutomi, nakwe swinyingi swi onhakeke. Loko u twa swa ku heyi u tsakile hi ku tlulisa, swi antswa ku va va ya ku kwatela kaya hi sinyora. Kambe na wu vhikela mapasi, na wu vhikela vutomi bya wena, na wu vhikela vunene bya lexi xi ku tleketlaka. Ku nga le khale papayi hi ta va hi kuma mintirho ya vukuli. Va ni kwerhu va yi rhendzeveteke a ku va va ya mahlweni hi ku va va n'wela ka mintsotso ya hina. Ala karhalile hi ku kombela masiku a kombela nga ha gwendi. A le boleta balance mi ni karhele. Yendla ni kombela ka ku pfumala ni nkarhi wa chayili no kombela ntsena. Swa kombela ka swona nga swi bali kona ka vunanga lebyi nada. O tama ku na ni karhele hi ku kombela mina. Ni radi Msambiki papai. Na ku nyamuntlha famba kutsongo kutsongo.

0: Vurhangeri bya xihubya na xintshwa xi hanyelaka ku vonela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo eGisayi byi tshembisa ku va leta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana. Muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Stefan Mhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi. Hi ku landza, a hi yingiseni marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu.
1: Nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu u yakisaka a xikanekiso lexi xichiwaka Pension General de Segurança Alimentaire e Econômica. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana, a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo, a nga Direção Provincial de Indústria e Comércio, Serviço Provincial das Atividades Econômicas, Procuradoria ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimantshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Pension General de Segurança Alimentaire e Econômica. Hi le xa ntshimantshima xa kona leswi hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku va konsumidori hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i naye a nga ha li kona kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i naye a ta yi tendera kambe lexi xi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta ku ta vubasisi ka leswi hi swi produzeraku hi swi bindzulaku swakudla laha hi tivaku hi kona swaku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaku atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefresh kumba nga marefrigerant, mabyalwa ni swin'wana hi ku tala ka swona swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka consumidori kumbe ka loyi a dlaku swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para loyi a swi nga ta vanga mavabyi phakati ka swona para loyi a dlaku naswona a xikanekiso lexi tenge xi defendela a ikonomiya ya tiko la hina hi laha hi tivaka hi kona va kona van'wamabindzu lava ka va nga swi rhandzeki a ku landza minawu na va nga swi rhandzi ku landza minawu va khinyaveza lava va landzaka minawu va produzeraka mihandzu ya vona para va xavisa hi tindlela letinene na switetano va endla a mihandzu leyi yi nga kriyaraku a maproblema ka xitshungu hikusa a va landzi leswi minawu ya tiko yi lele

0: ta ku swona leswaku swi fanele ku bindzulisiwa xiswona hi mayelano ni swikhatiso loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a endla a swilo swa ku kala swi nga emithethweni ku humelela leswaku handleni ka minawu leyi a yi ta yi landziwa hi xikanekiso lexi na yi se xi nga herisiwa nyamuntlha ku tswaliwa exi a nga xipesan segurance alimentar xipesan geral segurance alimentar economica a lexi xi nga yingiseliwa handleni ka advertencia a nga ku tsatsiya suspensão a nga ku pfala a xikaneki a xitolo lexi xi yingiseliwaka hileswaku a xiwubyani lexintshwa xi na matimba kumbe xi nyikiwile xiyavelo leswaku loko xi kuma n'wamabindzu wo karhi hi tshimatshima na endla swilo swa ku kala swi nga le nawini xi n'wi khomisa leswaku a pfaleliwa a jele hi ku landziwa ka minawu ya tiko a respondera ka proseso lokari proseso crime ka leswi a swi endleke a responsabilizariwa hi nga swi veka hi ndlela leyi loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a produzira a refresco a garage a kaya kumbe a produzira mainxidu ya nyama a kaya i swilo leswi hi swi vonaka siku lin'wana ni lin'wanyana lomu a maldeyeni ntao aleswo i crime e possible ava xipetori lava nga ta va va le ntirhweni loko va mi kuma n'wamabindzu lweyo na endla swo karhi a nga le nawini a nga na lisensa va sionara a sistema de administração de justiça a nga va maphoyisa ni swin'wana swikanekiso swi fanelaka ku landzelela timhaka leti leswaku va n'wi khoma va n'wi pfalela va n'wi responsabilizara ka mitirho leyi a yi endlaka ya ku kala yi nga tshamisekanga kolano a ku nga ha ta nyimeliwa leswaku hi ta tlhela hi ta vuya mundzuku leswaku euma detenção immediata en caso de flagrante delito
1: mayelana ni xitshungu loko xi tshuka xi vona swilo swa ku kala a nga le swona ka wu xavisi ni ka miminti yin'wana ya ku yelana ni mabindzu xi nga swi kota ku va xi paluxa ka xihubyana lexi kumbe xi hasindzisaka ku va xi ya maphoyiseni
0: a xitshungu hi ku hetelela hinkwenu vahanyi va tiko hi va consumidora leswaku loko hi nga mana hi bindzula masin'wini kambe loko hi vuya kaya hi ta endla nchumu xo karhi kumbe hi ta tirhisa nchumu xo karhi leswi vulaka swa ku hi ku hetelela hinkwenu hi va consumidora ntao loko ku na swilo leswi swi kalaka swi nga hi tsakiseki a nga va ku xava xa nchumu xi fika kaya xi nga ku tirheli swona leswi a wu swi yimelile a xikanekiso lexi ta va ni malinya a mese xi tabeliseriwa sweswi kambe xi ta va ni malinya lawa a muhanyi tiko a nga swi kotaka ku bala swikhalo swakwe a nga va hi telefone swa ku a fona a nga va hi ma-radi socials ma-whatsapp ma-facebook ni man'wana ni tin'wanyana tindlela ka lava va nga ni swi ta dependela leswaku hi swi mu vevukelaka ku a fikisa a xikhalo xa yena hi muganga ni muganga xikanekiso lexi xi ta va kona kusukela a matimakulu hi yehla a provincia a te ka distrito ni tindhawu tin'wanyana leti vonaka leswaku hi nhluvuko wa tona swa ringana ku vekiwa a xikanekiso lexi xi ta vonela timhaka ta mabindzu xi ta vonela timhaka ta ku vonela ikonomiya ya tiko hi kusuhani ntao va chuseka kumbe ku ta va ni nchuseko ni ku vevukisiwa leswaku a vahanyi tiko va veka swikhalo swa vona ka xikanekiso lexi hi leswi swi kalaka swi nga va tsakisi eka ku cinca cincana.

0: mintengo ko ka n'wamabindzu ni loyi a fanelaka ku xava.
1: Tolo inayi a humelela ngopfu kumbe hi talisa ku mutwa ngopfu loko ku fika nkarhi wa ku hela ka lembe wa makhisimusi, na vonele leswaku laya ku ni leswi xavisiwaka swi nga hundzeriwa hi nkama. Sweswi xihubyana xintshwa lexi xi tivekisela ku va xi tirha hi ndlela muni?
0: A xihubyana xintshwa xi na maxipuderi leswaku xi ta va ni autonomia kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona. Hinkwaswo leswi xi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso. Entawu swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha, hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonelela, hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara, lomu switolo, i ntwini leswi swi nga onheka, hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria. Dana hi laha hi tivaka hi kona, a doropa la hina la ka Maputsu i doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurance alimentare o a ikonomia ya tiko la hina. Entawu leswi swi bala leswaku hi ta va ni matimba minkarhi hinkwayo na hi nga ha yimelanga a ku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo. Loko ni vula xihubyani xa mfumo hi nga vulavula hi ministeri, for example a yinayi a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikonomiya. Sweswi a swa ha litani, a yinayi a yigzai institution lexi kumbe xikanekiso lexi xi nga independent. Hinkwaswo swi dizayineriwa kwala phakati, ku ni matshamela ya ku hlamula hi kola na kola a timhaka hinkwato ti humelelaka ka van'wamabindzu ni vaxavi. Entawu swi ta koteka leswaku minkarhi hinkwayo hi tindhawu hinkwato hi va kona. Loko hi cuvukisisa a yinayi a li kona hi xiyimo xa provinsia ku hela, kambe a nawu lowu nga kona sweswo swi sindzisa leswaku a nawu wu sindzisa leswaku a Inspeção Geral de Segurança Alimentare Econômica a fanela ku yehla a tema distrito. Tem que vai ma delegados distritais, delegados provinciais e Inspeção Geral ou órgão central da INA. Então, leswi bala leswaku hi ta va ni atuação ni ku tshundzeka ka xitshungu hi ntshimantshima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaka ni vubindzuli kumbe ni vuxavisi.
1: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni ta mintengo xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko ka vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu Maputo.

Ikane Monica novela 22 horas e 46 minutos na 33 segundos. Inkarune ne xitiku xa dzongeni hi fambisa swoso hi longolokani va hina vayingiseri lava hlawuleke Radio Mozambique inkarhi lowu wa vusiku. Lana hi kongomaka kona na ku nge le khale hi ta va hi pfumela ku va muyingiseri kusukela ka Gaza. A Nyembane, Nika Maputsu, a hi bela Lincunga, nkongometweni wa ku veneni mpela a khedha vunanga ka lebyi hi vunyaminyami hi nga ta byi hlawutela ku nge le khale. Hi pfumelile leswaku wa hina muyingiseri hi yena faneliwaka, hi yena mpela a nga ku va a le mahlweni ka ku longoloka na hina ka michini ya Radio Mozambique.

khome rula hikuva hi famba na wena hi vunyaminyami hi le ka xitiku xa Dzongeni. Hi na mpharanyani loko a ku wela n'wanedzo hi tlhela hi na Soul Brothers na Mantombozana. Hi na Lorena Nyathi loko a ku a hisa rhangani phe hi wena u nga ni khoma hi wena u nga ni wutlela ku rhandza ka mina u nga bohi sarangani ndzi wena. Tamiri Ximoyani na Lorena Nyathi va tshinela ni mabele ya ku nabyala, mabele lawa mpela ma taka ma ta ta susa minkarhalo va le mina na wena. Mabele ya kurhula Justino Baka ale wa ni phuntisa hikola ka lirhandzu, wa ni wutlela moya wa mina hikola ka lirhandzu. Hi jika hi ya layana a xibutu a xidoropanini xa le ximbutsu hi ya kwehleta Mr. Tonito a yimba best ale hi wena u tlhela ku mbela ni mavoko na wu ku hi yena best. Hi jika hi ya hi ya nghena hi laya ka swinsinyana leswiya hi nghena hi lebya xibaba hi kongoma ka mandlakazi laha ka fuwele hi ya hi ya kuma a mabele ya mfana lweyi Mr. Bow a tshina la tata yimba a vunanga bya ku hambana ni byin'wana. No way back, no more enemies. Aka ha na ndlela ya ku tlhela. The king is here. Ta bazile a pfumela leswaku ndlela yi khumile ndlela yitsongo nge dlana mali ya muchangana. Tana hosi hi fumi hina va radio Mosambiki ka xitiku xa le Dzongeni.

0: Ma tlhare hansi na sindziseka ku va ni yimisa lebyi vunanga a ku va ni yangula a ku navela ka vayingiseri va hina wo rhandzeka wo ya hoyohoyo
1: hilosile makwakwa
0: sasekane ka rito hi na mani kusukela kwihi ka kona
1: ala u fikela la benfika makwakwa la u na Abraham Sive
0: bava Sive hoyohoyo
1: inkomu inkomu jala ka makwakwa nibongile jala ginda chizi
0: khani mambo mabele hi lawa hi ma hlawuteleke u hlawula

0: ya kona hi nkarhi lowu wa vusiku.
1: A ku na mun'wana loyi ni nga hlawulaka yena loko yi nga le ku hlawula Masoul Brother.
0: Ma ya ka mani Masoul Brothers lawa hi nkarhi lowu wa vusiku?
1: Masoul Brother lawa ma ya ka bava lweyi Mbalane loyi ni nkosikazi yake Leonora.
0: Khani mambo.
1: Ni n'wana wa mina Helena Abraham Sive, na yena Vaxinyo Abraham Sive, na yena Helena Makwerhu kole Zona Vert. Makwerhu ximbutsu le aka makhalawani
0: khani mambo a
1: swiolekomakwakwatirakhwati
0: ni tlangelile vusiku byinene
1: a swi vitani na wena tirha kahle
0: 22:52:39 yi amukela mun'wana muyingiseri lipelile hallo lipelile hi na mani lincungeni Hallo lipelile. Lipelile. Hallo. Satsonzoma lipelile hoyo hoyo.
2: Eh awubelile.
0: Lipelile hina mani lincungene.
2: Akusikela angikhumini ashongweni iselo khumayo.
0: Baba khumayo hoyo hoyo.
2: Ya mina ndilava Armando Mazaya loko ku akheleke dani.
0: Ya, wani poyila selo, kwa swi nga fanele mani.
2: Ndzi
0: wani poyila mpela.
2: Ndzi va zandamela kola ni marakweni.
0: A vunanga mina ni hlawutelile selo, leswi se woni endla ku va mpela mpela mejmu mejmu.
2: Ndzi na ri ku pfula radio so swa na swi kumaka.
0: Ya.
2: Nikombela ku ni vekela hi
0: nada ni nga ta swi kota ni nga phoqa muthathu wa mafembele manene
2: ena ka ku ni mani na mani ni gwela vambirhi
0: ya ni balile leswaku ku na ta Brazil na Mr. Bau ku na
2: veka ta Brazil ta Brazil
0: hi swona a hi kokeni
2: ya ni kungutisa ka ibaza ndamela na ba Philip Novela na bava Julie Novela ni vanghana va radio hinkwavo ni swiyanga munhu va vhuvuma munyingi wa mamani keri wa nkonzo hinkwavo va yingiseka ndzi yanga munhu
0: khani mambo a swode
2: ni tirhinene
0: khani mambo

0: De novo, Mpela, 23 horas, 4 minutos e meio. O Alcai, Roio Roio, e cuia mkelile.
1: Tá um cheiro, papai.
0: Lipelile, na mana lindungene, encarlou a vocico. Au pelene. Au atsukile, ué, na muingi serre, encarlou Mpela, a evula au pelene, kuva ikota, a kukungwe, ilongoloka, a kukungwe, ibutsana, lipelile. Alô?
2: Aupeleni, papai.
0: Lipelile murhandzi wa hina mana le ncungeni kusukela kwihi ka kona.
2: U khuluma na papai Nhuvunga ka n'wambala.
0: Bava Nhuvunga, u kusuhi ni radio murhandziwa.
2: Na sorry papa.
0: Ya, swi nga tshuka swi hi wona hi tlela hi nga kumani khwatsi. Ya, ine ka bava Nhuvunga u hlawula tihi ka tsona leti hi ti hlawuteleke. U mu yisa ka mani Mr. Bawu lwe hi nkarhi lowu wa vusiku.
2: Nyika vayingiseti hinkwavo ni rixaka la ka Nhuvunga hinkwalo ni nge ndze ku hlawutela khani mambu a pandzeri wa
0: khani mambu li pelile vusiku byinene ha swona.

0: 23 horas, 5 minutos, 47 segundos, Mentoria Rádio, Chitico Chadzongueni. Oio, oio, lhe pedile. Alô?
1: Alô? Ok, lhe não pedi.
0: Lhe pedile, Inamani Alincungueni, Camichini Rádio, Moçambique.
1: Una Bernardo Nyantumbo.
0: Baba Nyantumbo, me ricuma mili quini muranziwa. Antirwe, ile leswi ngo sungula ku nghena ku navela ka wena hi kwini hi kambe lo rhanga u sungule ku nghena u phazama maja a ku na mhaka hi ta lunghisa nkarhi i wa ku va hi kheta lisimu leli lin'we a hi nkarhi wa ku rungula hi hlawuterile hi ku hi na mpharanyani hi na marilene hi na tamirish moyani na lorena hi na justin obaka a ya ka mani marilene lweyi
1: a ya ka famila nyantumbu hinkwayo ni vatirhi va radio mozambique kwalaho
0: va kona hinkwavo va ka nyantumbu
1: va kona va siko
0: khani mamba swona va rungulile swona
2: Get free music on Mdundo.com.
0: Hi endla radio la ku rula, hi endla radio la ntsako, hi nkarhi lowu vusiku li pelile. No.

0: E 23 horas, 15 minutos, 7 segundos. Impera, eu vou lhe pedir.
1: Ao pelele, papai.
0: Sasakane carrito, e na mani que ali nkungene kamichini ya rádio Moçambique.
1: Ah, o cara na Antônio na quarta a machampana.
0: Ainda que a machampana, murmuz a Antônio. E tá o telele de simulanga ali, lá agora.
1: A não comprar, papai, em Paranhana, lá.
0: Aya kamani mparanyana lwe hi nkarhi lowu vusiku.
1: Ku sungula njhe wo teketa wona kuma swi tiva ku pfina yo.
0: Epa, ni nga zama loko hi le xikan'we hi pfunisana.
1: Ya ni nga manjhani umbisaka nkosikazi ya nga Julieta Malati.
0: Khani mambo.
1: Loko ti Pedro na njikizi nga wa ka machavana yena nga pfini.
0: Hi swona.
1: Ni ya famela tembe hinkwato ni ka mondo loko va ningela na vone lava jambi.
0: Khani mambo ha swona.
1: Yi va yimiseti hinkwawo.
0: Kada mambo.
1: Ya, tia kwenye.
0: Vusiku dzunene, vuyingiseri dzunene.
1: Kada mambo, nukensizu, makateku na.
0: 23 horas, 16 minutos, 7 segundos, Rádio Moçambique, Chitiku xa dzongeiro, Maputo, Gaza na Inhambane. Lipelilo algaia.
1: Lipelilo, kata.
0: Lipelilo, ina mani ali nkungene kamichini ya ina.
1: Narman, santi, machana na bonga, tukoko.
0: Minjani ke abowana ka pikoko. Alisimu ka leti ti hlawuteleke hi lihi la kona li langiwaka. Tamirish Moyana na Lorena va ya ka mani hi nkarhi lowa vusiku. Kanimamba swona.

leyi mintirho hi sungule ku va hi tamela hi nkarhi wa Vintores. Anga oyt wores wa vusiku. Hi nkarhi wolowo hi endle hinkwaswo ku va hi fambisa leswi mintirho yi rhumisaka swona. Kati ndhawu tin'wana hi yimile ku va hi phuza mati ntsena. Kati ndhawu tin'wana hi yimile ku va hi losela ntsena. Kun'wana swi sindzise ku va hi yima ku va hi humula mphele. Kun'wana hi navele ku pangalatiwa hi ku chava xinyama hikuva mphele vusiku. Ndhawu tin'wana hi hundzile ku va mpela hi ku nyika xiyandla hikuva swa fanela. Kati kun'wana swi sindzisa ku kha hi nga hundzi hi vhela hi yima mpela hikwalaho ka xipfumelelano lexi hi xi sayineke xa hi yalela ku va hi famba xa hi yalela ku va hi tsemakanya.